0: 이지 내션 구토
1: 아리아마 나메다얀테토 야 메루 FM
2: 문인 워 프레지던트 프로페서 기도레 켄데케 인초비테 베티케레 케 와도 이고테 만타메 고 케냐 네오마
3: kuna watu ambao wanauza pombe ambayo inahatarisha maisha ya watu wetu pombe ambayo iko na kemikali inawatatiza na inatatiza kizazi ambacho kinakuja
2: na serikali na mubango le kokodiria nchobino kweli
3: serikali itaendelea kukabiliana na watengenezaji wauzaji wasafirishaji wa pombe ambayo iko na sumu
2: Bukambi ya kumunene kende dhiraburu
3: Nimefanya mkutano na waziri wa usalama Inspector General of Police Watu ya KRA Anti-Counterfeit Authority Kenya Bureau of Standards
2: Uwashe maninabu waluta wadhole kumuninu wa president
3: Na nimesema ya kwamba Lazima wale watu wote ambao wanataka kuharibu Watu na wananchi wa Kenya Kwa kuuza pombe ambayo iko na madhara ambaye inadhuru afya kwa kuuza madawa ya sumu hao watu ni sisi na hao
2: wewe na biashara yenu mbugo kuigegea kukiliko
3: tutawatafuta tutakabiliana nao na tutahakisha kwamba tumeangamiza hiyo biashara
2: kaba kwa lioma uenda kukuninge tuwa muenda maguru wa nyere
1: Neuma aja medene anteto ya Meru FM
4: Muga mudhikeria na inguku wata ugeni kaere mubango ni uyo wakua enu ije Enu ije kananduru etiomba koreka kaunga kanduru era yenge gakwe yora kanaga kwa nontoginego kwa Okay, wawije, ibwega, endo kuwati kumenya, uwe uwe nkwende to. Ikuije kene atenduru neonyamo era ere muriga neria ura munene nkuru kinde niandegoro na bubuma ndakwira. Amono ogu, iura menya kana nduru etiomba kureka kaunga kandu irengiga kweyene. Nduru, ikai ya kodhi, ikai dhiratuunga toa nduru era yengi tore totena ukedhakani. Kana pengine, ina ikai ya kukua na ikai dhiratuunga toa yotokeanga ikagayora. Nduru, ira chinge chijokagia tuunga toto. Na gutudo kia tatoa yo na eka ambidia guturera na ukaya kwedhero ya kure na toa tu ege onkia toa yo eka ambidia uonkia kinya toa nduru era yenge eno itimenye kani itepwega kana imuriga nerua pengine nduru edo gana yano atoa yo kana pengine iwenda nibone nebweza gerwa boleo lakini umabungwa na tegutire nduru ere kagatunga toa nduru era yenge tokuwa bunka ere na umba niba guturera Mwankaru umudhikiria kuendani kwa muadhani, inio muandiki na mudhura na mbango ojo, Jonah Gaisima.

0: provider. Tema kosa mono. Tema kosa. Nya tema kosa mono. Tema kosa jaram. Ke draw na yo provider. Mo ta no tema kosa jaram.
1: Ne.
0: Ni ko idra.
1: Ni ke.
0: Tema kosa. Ugura yo provider ma kosa ken. Ma kosa dai.
1: Ima kosa ke li sosati.
0: Idro. Ma sosati no na bagodi.
1: Eh?
0: Kire nini re yo community zo te ona na u e kuruba guri ba range ya
1: el bongo e bomba lakini u gedro te bomba ni makosa o ye to ba u be kan prau
0: na ku te umbigo karaba ire te bomba na we ken o te umbigo karaba ire te bomba ida ba kedra we kira ba ku dinga tre tinya u
1: okay so ko mena ita pa land. Are you aware of that?
0: Kung kumenyo, kabawa karon na yana kuro. Ukamenya manto jamano ije.
1: Chawa.
0: Tumang karon na yana yanya juna. Andi tana manto mingi mono.
1: Jumo atebi ambo kuri tana po ana.
0: Ay.
1: Ah.
0: Kien.
1: Jumo atebi ambo kuri tana.
0: Ah. Sa sawan.
1: Wa tora mo
0: kini.
1: Wa tora mo tambo da yono anto pa tapi yu. Atebi ambo ra.
0: Ani kieno anjira gumpi ngano anto pa juma.
1: Yu atre besa kulo kira ko inya sta. 220 hash sta 220 hash kuna tiketi tano kuna tiketi tano yuki tiketi mwe ringi 20 yake rigana ni sta 220 hash sta 220 hash immediately uatiraka into moja kwa moja kiritimu waku ipendeze na isikuwe na upungufu
0: na ure wako andrea kucheza na uku andrea kuhiku watira mbecha ure tu kuandrea iku arinyoge etera iku irwa mudikiri wa kuenyoge etera iku irwa ucheze atu wajo kiedimu waku cheza hacheza yani nyore aga hacheza monono arwa tukona ratu tukuga nono nanto bombi iku dara becheza otu eteteo ano uchede maita jairi jadatu jana jatano ukagwerera manzi maisha jagu jakarumiko getate jakarumiko garuka orimo
1: statu 20 hash mtu wangu

0: un teona bai dema antaje jabui za ko gamba gambia ntorene narenge nya protein ira tukara bai dege kuinga ira manto mangi mono
1: ya yari ko
0: no kuingere nya ko dira ote jana mtore ko ndau
2: mtore ko ko ya no no
0: imagine
2: no na mto ko protein
0: na ndiko dero gambira ko korugia time re ogambire moare u koruge biege da bo na manto ya do ga
1: bo gaje o moambeti are o ko lukase time
0: are
1: ndabo ambeti are ko lukha se time o protein
0: eh
1: indi dai ko ko urio ngiura mwe
0: ndio na ndio ko eh nda gambeti moare u nda gambeti moare u bangite au ango atagwati me anuje
1: nya nya ko ko lukio ke da ke
0: nya nya ga
1: singia ran ko na
0: nya ka mwe ko ikaruga ruga kangi ge goro ka watirite eh anuje na ndio ke dera na ona ndi nyo gamba ya o gamba ya moare u yani te ugoe ta ugoe yani wenda
1: tika wenda no kulu ke time
0: imagine
1: no ta muera lakini we ai si ne si o no no ke on corona
0: ide na chia muere chia ku dinga tete
1: okay when ai si o no on corona lakini when we si no kulu ke time we
0: eh ogo no no ije o ma no kulu ke time lakini we no edre ije akiri ne we in bonere mokuru mantja dai to jonete monoken nunto by the okay jago te era mtu no edre ke ona mtu mono edre ke relationship uunge ake edra yani nyate na u
1: yango ase ko yanka we ke relationship you are lonely
0: and okay edra ande mtu agambirie protein agambirie mtu okuru ke time o protein kana o muere gacho wao nande rirejira kona mtu renda mantu jaga muthukira mantu jaga kuthukira buru utiomba kukurukira no unge au nonto ozo unge o amba yesi ilias no nkoro ende je no kisirani
1: alafu nawe gere the nya wanted ya rigwera
0: nawe gere the wanted wa ba
1: aguata ga mundo a
0: kainya kanyare nande then again araeja era yonde Nuje bai de tu ende corona no te manto ya te carica no bai de no vete na uño ka okaruma ni ko ato a ko ko ti ka murimo kampio wa ko ti mirimo enge ani te ko ere ka tu mirimo ejete na chora de tu okuru ke
1: ya covid tu ya
0: ko covid tu ya ko ata
1: e
0: ke si ko ye kan de baba o pa nyande ana ene o manto ya do kaira
1: Era murimo yo igire ndi ndina nurare akamukantura akanka kalore yako
0: ndi nande na ndi ikuda na ko protein arafu nande kedera no karago shamburi yago aja
1: ina no karono igire takangi
0: ina no arera ntu bantura nukona uari mukoroko uari mukoroko ukona tabire na chio utimo arera dekoreta aja utimo arera tagita ni aja aide no ijo atiga ancho mababa
1: Kago ni kanzo matuiga mulimo ka kawenda na.
0: Kamulimo ka tu ya.
1: Kaweke ende bio mi viene.
0: Karume ikweza kaninyo chama ni mtu atibu ya gutagari thie bila batagari thanaya. Yani ugo manto jara yani ken ugeza nyi kuigu okuete o.
1: Wano kuirere.
0: Wathi ugo garioka.
1: Tanande
0: oro igwa ugo mtu akithi kumite Nairobi mtu ba Nairobi ba kanjiria kamushene waja madikone
1: madikone bare tu
0: buri
1: nambere lakini no mpempe ne bare na wilaene
0: oligwa nente otiu lakini nuize karara yako wanjiria katabia katibu yao katabia kora nuize wachire nuize wachia wachi nyana rarire na kimwakuru kira kihangania wachia nuize narare na kimwakuru kira kiawaya
1: nisi yare yeta Nairobi ajiri akuma maraya
0: man
1: yare ye kuma maraya Nairobi
0: nya kithrota agitama ndo jeu no yana andika mushani kanjiriri aja
1: kanjiriri meku na ex urari ya ploti na kana wanjiriri gua narare guthuga rarare ta ritofauti tofauti aba sensa nasio bangua
0: man to jagu ya kuthukira
1: mukufi are that rokure kurere kana yetire Nairobi ra thuka
0: yani ugohe yani utro ari rutera uau yani man to jara janja iria kwa ruau ona mtu aije ona mtu atije na eta na nuje kwe prongile zero mbuga orari na chio.

0: Tala mulato akomo no mono mono mono. Atakawira na bengini na mountoni mambesa.
1: Mhm.
0: Lakini atigani lyagna soka mugundani. Kali maga. Anga customer anga olenda kambesa jigana. Akalinga mitambo au akakunenkera ngirima kana madatu. Akeguja ko mulimu muthoku muno. Ona liunde na milioni 40 lakini nogai kwejirwa. Nogai kwejirwa mwishoni. Je na ene mbesa ino endwe kuteji ajio.
1: Teji aweira.
0: Ndi ndi wale ko musalwa ngiritu ero. Ki milioni no jione jia. Eka lakithuraga muno. Ahuri riuri mwishoni. Leo ngwa atirwe nenda tinda iria itagwate murimu wa mesiria. Kwa tu ganda iria mesiria gwe. Ikigo ikeja kira kiega kia murimu.
1: Ndio.
0: No ntubwa kwiguo thuku ndona bula ntubwa kwijira mbesa. Aromba rutha wa mweri umwe. Ira itagwa anuo leave. No kalo wa mwalirie. Ro wa kumwaliria amwira mbesa ta isaragua. Mbesa ka ithondeka gwa.
1: Oh.
0: Yes. Ona wani biyo tai jekau. Mbesa tai ta ati. Oh ya yanga takura kyo manetie. Tamaka sere tie mbesa u maniu akindi akwe ku mankoma. Mbesa no ka seria to no ka uya mbesa to tika ro tonga. Mbesa kai tonda kagwa. Na nilo wa mwalirie. Na kwa mbele kuthonda ka mbesa no ndo asokire ati kwangu ku asoka tonya kwangu mbe na kukima ka kaundang. Zaino to kwalia. Lewa timu itaga mire tibo ba mwetaga.
1: Ari.
0: Ari. Lia to mire tini la liga nere. Nda kula ntuma timu itaga ntu ika leu.
1: Na tere.
0: Lewa itaga sa William.
1: Kuru.
0: Unye. Spo, aleto sponyo kana sponyo.
1: Sponyo.
0: Ene sponyo.
1: Kudra uru akarwa ma auwe. Kithura no ni kiairwe ni Ruto na uwa ni batatherie kiama na mantu yonthe buruburu lakini are ya mtu uwa raia kura uru na undanga bombere okay akona muntu anyuete aeta changa changa na na kiringa etumaira wate athitanga wanambi
0: loitering and in disorderly
1: na disturbance
0: in and disturbance
1: ko disturb wa kantu seria loko na mari ndonde tambue ko disturb wa mantu ya mende mwana inchi
0: no ndo bolo itering and in disturbance ya ulu ne ko kodenia
1: ngwatia ntiko mama menya yani ntiko mama ngoda ngoda ngikasana ina ulu arali.

kana na thimu e muthemba jo na mbeca iu TV na yone smart TV na TV eje na yone 43 inch na temo ni ithatu na tubathatu bakana na cio kwina cash na mbeca ingi nyingi na to katiketi kunengera kanyaga kuriunga thokone na ro gacio thuraniria into mwanya mwanya bitongere to ni to bia saron bia shilingi ngiri magana 3 nesta 6 magana 5 imini nesta 671#671# boxi ni danda tu chagua boxi moja boxi uwe mwe nio iga kunenkeria ushindi.